na lamba mwamba, na sukula ndonga, na sukula semise, na yengeza bakala, na sukula mpe na bashi. Ah, ekambe kani kalaniko, diamburi yangu ni boku areyila mana. Akabu tuse. Ah, yako.